mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbon mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Tuesday ojo isegun gbogbo le oni lojo kerin osu kejo odun 2026 today is 04/08/2026 gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati ma gbon mi eyin omo olohun e dide nle ile tun ti mo mo n kiyin to logun to logun mo n kiyin te leso mo n kiyin loruko jesu eni to ku to si jinde gbogbo eyin omo olohun mo bo nibi pepe e ja jo lo ki e ja jo lo ge pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midiri Market gbagiti tun ni ilu Ibadan eyin ayanfe bi awada bi ere awe wadi number 4 loni e ma bo nibi pepe e ja jo juba re e ja jo ki e ja jo ge mummy se le kunle daddy se le dobale osu kejo tan wi on lo de osu kejo tan royin e o na la wa nu e osu yi kini kon sele si o enikan ni kini ire yo sele si o goodness will happen to you enikan ni goodness olohun oba ngo ni gbogbo obi te ba wa ni igbaradi fun 77 e ja jo mo yika otun ka mo yika osi eyin wo le more mo dupe temi

Jesu mo dupe temi mo dupe fun aye awon omo mi mo dupe fun osu kejo yi mo dupe fun atileyin mi o se mo gbe oga titi line mama yin o baba mi ologun ajobo wo bi gbogbo awon omo re se dobale ti won ba buru ti won ba buru ni waju e won lawon dupe n to se ibi to ba aye awon de ati ibi to n ba lo ada ogo ati olapada fun ologun ajobo oba ti mo dari omo titun dake dake adupe o ogo ni fun o jesu gbogbo eyin omo olodun te dupe ire yo sele si o goodness will happen to you se le dide daddy se le dide mommy e kan je ja ki hallelujah nla mejo osu kejo la wa wa kan ke bo ba se wu yin a si fi ogo merin ti gbogbo bi te ba ti n gbo mi mo fe ke dide ke gbe body yin o si bo se ba wa ki hallelujah nla mejo ti ire oni sele si o gbogbo eyin omo olodun ni bi te ba wa somebody shout eight hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo merin ogo ogo ogo ogo fun messiah eyin omo olodun ni bi te wa so le tewo mejeji kin so tele bayi ni oluwa wi isele mo ni gbagbe ninu osu elekejo ta pe ni osu ibere otun yi ni rere won ni ko de ba o in the name of Jesus Christ won ran mi ise kan si yin sa bi nsi se mo mu leyo kokan re ninu iwe psalm 77 mo fe ka lati verse 11

0: Oluwa ni o ni so fun awon eniyan ni Psalm 77 verse 11 o ni emi o ranti ise Oluwa eyin wo le le ranti ise re awon ise nla nla awon ise ribiribi to ti se boya laye awon bibeli tabi ni aye igba ti wa yi emi o ranti ise Oluwa bibeli lo so be ise Oluwa si re akaika tan ni o kodo mi nbi ma ranti ise re anje ngbadua fun eyan meta to le foke ti o se ami wa kan foke bo ba wu o to ba wa ninu awon meteta mo fi edidi ati majemu so tele si aye re ise Oluwa to mo ranti ni gbogbo ojo aye re kan si ami ko sele si o ko sele si o ko sele si in the name of Jesus e wa gbo on to fi kun oni ni toto emi o ranti ise iyanu re atijo ma ranti ise iyanu re atijo nje je mo pe emi Oluwa ni iko mi la awon eyan le ti awon ise iyanu atijo e to se ninu bibeli ati eti o nse ni isinsiyi ati eti o se ni inu ipade 77 eyin ayan fe eyin wo le gbagbo pe alagbara ni Jesu onise iyanu ni bibeli wa ni ki npa lase o pa lase fun mi oni ni toto emi o ranti ise iyanu re atijo aimo ye ise iyanu to kunle to ti se ni joni e to se ni 2020 e to se ni 2021 e to se ni 2022 e to se ni 2023 emi Oluwa wa so fun mi titi wo 2026 bi se mo ran yin leti gbogbo eyan omo Olorun a wa pe siba ni 77 ojo Wednesday a wa ni service ni Wema bo ni kete tin ba ti le ku ni Wema ni irole isi meji la se ni ola tin ba ti le ku wayi ojo Thursday ni ma ti se ipade ago meji la lagbare ni to ni aye atohun ma ti de Jesus City lati ojo Thursday gbogbo leje n fi gbogbo enu so orisi ise iyanu merin to je akanse ni emi awon woli lo won se lati ojo Wednesday lo titi di ojo Friday even titi wo Sunday pepe yo momo ni 77 to te ma si fi nkan meta le yin lowo orisi nkan meta omi 77 ati anointing oil ti momo fun yin le kan losu ati nke yo kankan na enikan ni kini nkan yen mi o ni ti so yen because on lo ni se pelu team wa tan babo enikan ni se iyanu merin o si ti so awon nkan ta se ti nkan mere ni o fi sele alakoko o ni ki nlu oro ma fi oro da iyanu to mo so ni gbogbo ojo aye re ma lu oro spoken word creative word ma kan so pe ki nkan bayi ko sele ninu aye re so gbogbo eyin te ba gbagbo pe ni pasi oro la da ile aye a fe fi oro da iyanu re o ti se opolopo awon ise agbara so ise akoko ti Oluwa lo won danwo lawon ise iyanu ti o wa nipa oro o ni ko mi mo pese re le fun ojo Wednesday ati ojo Friday lati fi oro da ise agbara ale ninu aye awon eniyan o si ti wa ninu bibeli be bibeli jo di mimo fun wa ninu we Genesis chapter 1 ta ba ka lo sale bibeli ni Oluwa soro God spoke and the word came to be eni kan ki le so yen Olorun soro asi da aye o fi oro da ile aye ninu we John chapter 1 verse 1 oni latete ko se ni oro wa oro si wa pelu Olorun Olorun si ni oro na Jesu ni bibeli mi living bible ni and Jesus was the word o wa ni nipase re la daun gbogbo lai si oro ko si nkan yo kan ti aja aje n foro da je fi da nkan si ola bayi gbogbo eyan edide to ba le gboro oni bi eyin ba fe ti e si gboro ti e gbo na o le o je ire ile na wa ya owo re bi en to fe fo gbogbo eyin ti won ti mo mo so aso tele poyin o le duo ninu e gbogbo eyin ti won lo gbodo fowo kan owo gidi gbogbo eyin ti won so tele pe ki nkan mo daru mo lowo gbogbo iwo to je po fe travel sugbon to ro na lo gbogbo eyin te fe mo rin sugbon ti pa ko ji o le rin nitori stroke gbogbo eyin te ni aisan ninu omi ateje yin mo soro jade gege bi ko to ba se pi oro la fi da ile aye bibeli ni oluwa si soro oni let there be light imole si wa ninu we genesis emi na so jade gege bi a se si awon mi laaro yi pe ohun ti o ti sele nu aye re ti o si nbe pelu majemu olodun bo se lawo ikosele kosele kosele kosele kosele kosele esele oyase oyasele in the name of Jesus enikan ni kilo de to fi ri bayi se ri ni ojo friday ojo yen ni 77 ni jesus city emi a mo so pe jesus city o mu lati wo road e kan wo moto straight to nlo si ikiri eleve so kale ni yana koyi tabi ko wo ko yi ko lo verse kale Jesus City and gbogbo eyin te be buku e be buku hostel te le desi e wo number yi 070 89 38 20 89 eni kan ni e tun pe 070 070 89 38 20 89 e le pe number yen pe message sori e an lagbare ni to laye atorun awon eyan tin buku e bo ba be de be lato ni lo bo be de be lola e je menu ko mi be yen o ni mo ko awon re ni la gege bi ohun olohun so God spoke ni Genesis chapter 1 and the world was formed the world came to be ninu Exodus chapter 14 verse 21 to 22 bibeli so nipa Moses oluwa soro o ni ko na pa o si na pa si okunku pa ki lo wa sele ile iyan gbe ile o si jade fun awon mo israeli ki lo duo bi okun ni waju e jo lo fowo gba igana ni igba mehan ni 5 times pe gba gba gba gba gba ki lo duo gege bi odi ki lo duo gege bi okun pupa ki lo duo to duo bi dena ta ni dena l'office yen mo soro jade laaro yi mo se na opa ni mo na owo jade latori radio re ye bo dia shahaladash gbogbo to duo ni waju e bi odi eya dadash mo di ko ya oya ya oya ya oya ya in the name of Jesus asi okunku pa yen asi ona ni nigba ti oro ba jade oh we have creative and nature miracle ara won yanu ti o sele niyan iyanu ti a fi oro da a fi oro da oyun si onikun to ba gbagbo pe woli ni dun yi o four category four stage four different kind of miracles alakoko ni the creative and nature miracle that is the first wa gbo mi awon mo israel rin lori iyangbe ile oba to so okun di iyangbe ile to to olare kin lo le ni waju dadi e ti oje okoja kin lo le ni waju mama re ti oje lo bi n ba gbo to si ami o di yan gbe ile ni waju re in the name of Jesus Christ ki se be yen nikan o lo so be o ni eran mi ran mi leti ise oluwa ara won se oluwa leleyi eran mi leti ise iyanu mi atijo o ise iyanu atijo ni awon mo israel rin won koja ni ile gbigbe ninu okunku pa ah ki se be yen nikan bibeli si o di mimo fun wa ninu we joshua chapter 10 verse 13 ibi ni won ti pase fun orun to duo pa ni askeloni osu pa duo je ni ajaloni enikan ni gidi tumo re osu pa to won o sise fun odidi ojo kan bibeli ni ko ti sele ri ko tun ni sele mo nibi ti olodun yo ti gbo won me eniyan bo se gbo joshua omo nuni o kan nawo si orun ni o pase iwo orun duo pa iwo osu pa duo pa gbogbo nkan si sis ah oro abajo ti bibeli fi so pe nipa oro la da ile aye lai si re ko si nkan ta da ta ni gbo mi laaro yi ki lo de ti aye re dagun agbara to da aye re duo pa soju kan na mo fi majemu oro so tele laaro yi ki agbara yen ko so ijoba ni in the name of Jesus so e ma binu e ma gbo ti ma ma gbe ise iyanu re atijo lori sirisi ate to je e to sese de ate to ti wa ti pe enikan ni kini ti te ma fi gbe o ni ki nkan ma ran yin leti e ran un leti ise to ti se ani kete ti an ba to ba ran olon leti n to se nu aye re enikan ti se yan le tun testimony so ni kino de in ma ru igbagbo soke ni bibeli ni igbagbo wa lati nu gbigbo gbigbo kini gbigbo oro olon gbogbo igba ti ba fe se nkan titun ma ran leti bo se ran mi lowo lati se nkan ti joni ele ni won pe ni creative and nature miracle ki wa se yen nikan ninu we first king chapter 17 verse 14 first king 17 14 ibi lati ri koko iye fun o so elijah o so fun obirin yen pe koko iye fun re ki yo sofo kolobo oil re ko si ni gbe enikan ni kini tumo yen se ri lati osu yi lo woli olodun le mi gbogbo ojo aye mi jesu ni mo fi ntele mo fe so di mimo pe gbogbo eni to ba le foke ni igba mejo laaro yi o ni mo ti won pe ni oda onje mo o ni ri oda mo oda oda stop stop stop stop stop stop stop stop o ni ri oda mo o so mu obirin yen koko iye fun re elubo otun da mo rice otun da le yin mo onje otun da fun omo mama fowo kan fowo gba ara bayi owo otun da lapu e mo this is the voice of the lord oni kolobo ororo re ki yo sofo won so jade ni anti ti yan fi lo kolobo obirin opo yen opo won so be fun ni bi ti woli ti so woli lo lo ba oni fun mi lonje obirin yen ni ko si nkan kan le onje ti nbe nle 2000 le mi atomo mi fe fi se oni fi so re majemu fi so re majemu ko wa wo nti o tele oni a mo je ntan ta bi ku ni oni e mo boda oni se be obirin yen na ba gbo onje fun woli nigba woli je ntan woli ba nawo si eyin wo le be so re majemu yin je ki so tele bi woli iwo lo ro pe that is the last money it can never be the last money joje anowo re na ja fi se radio program eyin te ti san tele bo ba wo le san si bo eyin te ti se wo na san laaro yi enikan le lu lo re majemu o bere lati 2000 idi ti mo mo ni office san tawon mo re o ni onje temi atomo oje ni oni ta si ku woli babu erin it can never be your last money e kan la mo san re majemu losu to ba si ti don the 7 mi o ni so mo iwo to ba fe join wa eyin te need a mewa na try account number church ni 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yin o ba wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni o gbe jade oni ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu se wa ri gbogbo eyin te le se be mo fe la gbogbo enu le lati so fun o pe o le mo oda 17 verse 14 iwe first king chapter 17 verse 14 o lo nje ta je ta kure iyen wa so fun ko ni ri be koko iye fun re asiri ri oni tu gbogbo eyin to dabi eni pe ko si nkan kan nu shop mo dan wo lati osun yi lo iyato nla yo de this is the voice of the lord eni kan ni woli ki love break seri ajo ngba we ni pe merin loni osan meta meta pelu eyin meji meji o la fe vi break loni orange meta meta osan meta meta wa san iwo tele ma lo sori facebook ni isin and den kankan wo ni agbara olohun a se nkan lana o oluwa ni nti o sele si o ire ni join wa loni ma wa so fun awon eyan ki won yo igbale e ma je nbe lori afefe to ba ti di 6:30 nisin e pade mi lori Facebook to ba tun di 12 a tun pade osu elekejo lele. This is the 8 months osu ibere otun ni in ni lo lati lo igbale laaro yi bi ogo se nje ti Olorun lori Facebook laaro ati losan 12 lelekeje o waye 6:30 ni odekunle epafra mo si be enikeni church inja ni ise atijo inje se iyanu atijo re o ni eran mi leti e ja ran leti o n lo se leyi ki wa fi gbadua fun awon to ba force category yen
1: oruko mi loluwa teyin mo wa lati Eko
2: Eko l'Olorun
1: ben mo ma follow program lori afefe so mo wa wa si program ni July mo si ni delay lati boya bi o si pe 7 years
2: 7 year delay
1: ben so program si mo wa wa nbi bayin na ni
2: ninu bi ga
1: ben mo sha lo yinra ni ori altar mo sha n se prayer lori altar
2: lori altar
1: mo bere pe Olorun sanu fun mi mo fe bi mo mo ni de omo okunrin Olorun se fun mi omo to ma da bi baba mi
2: ti o da bi mi bayi
1: Olorun de se fun mi mo bi mo ni April ni
2: April odun yi e wa wo omo lanti lanti on tunda. This is Bansi baby boy. After delay of 7 years, odun meje ni won fi woju Oluwa fun omo. Won la won fo omo to ba fine bi Pastor Dekunle Epafra. Abi n fine. Mema on ti anti bo pend. Ofe wo school lati ejo iwon ojo wole. Ofe ba shop ofe ra le. On to ti duro ninu aye re oye ba Olorun emi awon woli ko yonda ti e na baba re to fe bi mo oya bi ti e na ki lo ko mo yin anu Oluwa mo so tele si anu Oluwa ki Oluwa ko wu o iwo ati mama re ati baba e ma ra anu gba lo wa ye in Jesus name. Odun melo won lawon mi nwoju gbogbo eyin te baba wa ki hallelujah meje lo tori omo iwo na gba ti oya 1 2 3 4 5 6
0: nice to ba se to fe niyan iyanu to lomo de mo da omo si onikun in the name of Jesus pepe yo pon mo Friday even lati Wednesday yi lo ni wema eh eje npe awon meji na ke ma fi se lo mo n lori Facebook e mu igbale yi
3: baba mi o e ka le o e ku ise Oluwa Olorun atubo ma so agbara yin dotun o oruko mi ni Rebecca lati ilu Eko mo je omo ijo Comfort Life Mission ni ori afefe emi na tun ti ni eri o Jesu oko opo o ya mi lenu o Olorun ipe odekunle epafras o ya mi lenu ni osu week to pari osu June yen baba mi oni pe ka gba adura pe ki Olorun ko se ipari osu ko se fun wa mo fi tara gba adura yen bo tile je pe mi o reti owo kankan ni ibi kankan afi sadede ni mo ri miracle alert ni June 30 miracle alert of 2 million lori account ti mo fi gba pension oko mi ni over 7 years ago bayi l'Olorun se dun sin to ere ni awada ni mo fowo yen le sibe ose kini ose keji pe boya won mistakenly send owo yen sinu account yen ni igba to wa di ose keta mo se lo si bank niyan o mo lo fill teller lori counter won sa so pe account yen po ti dormant pe kin lo activate e okan mi bale pe mo lo activate e mo pada si ori counter mo fill the form won ma san owo won ma transfer owo yen mo se transfer sinu main account mi main account won transfer owo yen sibe lai si any question lai si any ti o si beru kankan nibe mo ni just like that mo fo pe fun Olorun o Olorun tun fi omo tuntun ka mi lore ninu osu June yen kan na omo emi nikan tan Jesu seun lopolopo mo dupe o
4: Hello baba mi e kaaro o emi omojo yin ni ori afefe ni o mo dupe o aburo mi fun mi ni owo o ko so fun mi pe ohun ya mi ki ma fi se business ni o ngba to ya won fe sise ni ile ta ngbe ile tuntun ni ile mommy wa ni ase ko lo be ngba to ya lo ba so wi pe owo yen ki ma lo emi ton fe lowo so ti send owo mi o fun mi ni 500,000 bo ti san idame wa mi o e se baba mi o emi na rowo gba owo ti mi gba ri 500,000 owo nu account mi ri mo dupe o mo mo lore o da wo sa e ba mi ki mama o
0: nice mo gbe ni to ba ni gbagbo pe owo to se ri to focus si to roti yo ya le ti e na kan foke ni gba mejo ko ni emi lokan emi lokan emi lokan emi lokan emi lokan emi lokan emi lokan emi le ri kan in the name of Jesus eje mo lo sori YouTube ori Facebook ati TikTok e mu igbale yin dani to ba di 6:30 eyin wo le fe sun re majemu yin loni fi gbagbo ru ebo bibeli ni nipa igbagbo ebeli ru ebo to san ju ti keni lo oni idamewa o fe sun re majemu re bibeli so bi e ku awon ayan fe mi jo je won o fi ebo ba mi da majemu oni lo pe ojo kerin ore majemu bere lati 2000 lo soke be account number church re san ta won mo re na 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni o gbe jade First Bank bi yin o ba wole wo lo eleyi 19 66 36 38 73 19 66 36 38 73 Access Bank niyan Comfort Life Mission International ni o gbe jade ta ni gbo mi bo le wa te tin gbo owo ja eto yi ni ola awon creative miracle yo bere si farahan into oluwa merin lo lohun o se mo ti son ta bi break your son meta meta eyin meji meji eyin omo olohun ti won bi loni de wa kunle ese bibeli ta fe ka loni kin to gbadua fa awon omo olohun ti won bi iwe malaki ni o tokan in bibeli ose ila pari o oya loni tuesday la pari bible malaki iwe malaki chapter 1 to 4 eyin omo olohun ti won bi loni te mark birthday yin loni eyin omo olohun te mark wedding anniversary yin loni da oye kunle e je ngbadua fun mo gbe owo mi soke oro bi ope oni tan ninu irajo re ko to di wo ye amodun ti jesus ba fa bible eseyin aye yin o ti ni advancement e ti lo waju e ti ri ba ti se idile yin o to nigeria o ti gbo lowo awon president wa happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary mo sole kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number te si a testimony yin si re 08 0 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin God bless you.
5: Get up and go in the morning.
6: Wait, the morning after?
5: No, silly, the morning now. Turn up the spark on your morning drive out and at work on CCMS. Know what's happening around you and around the world through updates and major news bulletins.
6: Stay fit, live well, and be informed about your health. What's more, be finance and business savvy on CCMS.